Amuna sangwa sunyando lo isudo di makasa wa namleba wazu o sol makosa lada. Yo.